Ölmey. Ya huna mamu metal la ni. Ay pisong kasad no itiyo yan ni mam. Tala ni song ka. Maki. To nauki tong ita. Okay na ay pi ansa ito ko try no pu Chanel ka ansa ti ate ansa tam ira ito ya tang news ay tiang lamu wa ansa tayin ansa pang kang paano ga positive vibes law at ang mga masok ko at isin mga mga mi na ko ito ay pinakira siya politike ba yung ano ito ma ati nasusu yung berkiva yayawat yawat wik yung kam pamamang ang puhat siya at tatawit yiko yung ano ipipay mimay ang try na biti ang pulitawi ito ma pulitin na niya yung kam na mga miyawat ay kasong ka 2014, 2015, ito ang kaya wata. Kapi basko nga yung kanat, ito bitak tiki ba yung sa mamama, che, nimo talal wani. Ta, api-api chinan eh.

Na tewa, honanu isne mayana maatewa. Ai na tewa umumi yang kisa kita umi aonani. Papi tayan pu tewa hihin ye pakam yese. Papi kepi ansa akpite itam it kuyanes katsi akiki. Na itam tewa ye pakam itati mui. Hihi taas awin kiakyang. Papi pu tsaatayong kahita hopite kayangwa. Umag tewa angka. Umuti mui au hupia tutak itala vai itukai vai ani. Batian ihihi mui yang tewa itam it. Hakti mai sunanep hakami ti mai te hakam hi te ti bak hupila vai it ang tau isak. Umakate kai yang kakuspi umahin put au pai umaket kena anti mai yang osa tayoma. Hakupi te kai te hak nabut musungnya nen puma itama miya tat puyan ikis bayit musayos tatawi tihi ta ang hak te kai te hak nabut mu haki auhi tahini aatotak ni uma tewa tsa tsayong nana pin kati yung uma ka kapan yung uma itahu pila bayi te kai bayani uma te kai baye ya umu somoy umu kwamoy umenga mai amena mai amami hupia totani iyap tuwa itala bayi pasim itam son hisat pahan lawai pashin ye pakam akies ni papi ansa hakim yan te te kaye nana mi pahan kwasaya tutang itam sa tayom nyak itam te te kayak itam kasin itahu pila bayi ya tutang kimi au itibu tuting puita mau sang itam kuksiyang umap itamwe ka kahupia tutani ka nanaw na ka puitamwe panish lalawang na puitang buwayok tutika na hupite ka ita na yan songopang akunya ita ka paminami sutsap hupia tang puinami isovit ikwabit ni ikunya ay ang merit yung inami pang kakwang kaepakam na himuitan hupia tani pumasutsap pepakam hupia tuta tuwat amamiya tani kaepakam na himuitan yayan hakimay aw ya tutang yung umatuwat put itala baye te kai baye umaye pakamak songka uya boyes ni umak mung basto tene amha pite wa ye ita ita him itam put amata bian puyan it ye itam hi hin kati ingwa umata tayon pu ye to nana pita uma so song ya hi hi kia umakaye pakam umenga mai umena mai Tispi umu somoy umu kwamoy. Amo minana pinyi aatotani. Bu umaka kanana pinyi pakam yesni. Uma wungwayok tote song katawa umu kati ang wawayani. Haktsak au kanana pinyi aatang pasak au yatak. Pamtu kaye pamhita hapi aktawa mung basting umu obi. Kapan hakam yeset umaya pakam. Umu kati ukalyani. Hakpante uya wakati. Nawak ni hakak mong basting umaobig yetakam kanana pinyeset umaka kait hunak kuyit hinsat kyan pamsungyaw ni yetakam te kyanta yetakam aksinong isubi tutim tatak baysok ak yetakam kyan el tatayom ni kyan yetakam dewa kati baysok hakami hinsat kanya Umuwi kapan hakam yeset umaya umakati ukalyan. Puyomi hakami umakalyan. Sukya sinmui angami. Payasa.